0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, we got 14 minutes after 8 o'clock. Dancing brought to you by Big Shot Hot Dog. Meaty na, cheesy pa. Ito na, last hour ng ating program, mga sweethearts, ngayong cloudy. Medyo dag-umgamay. Na Sabado ng umaga. Jason Steele pa rin ang inyong kapiling, ha? Hanggang alas 7 ng umaga. Ano man ang inyong plano, ha? At teka muna, ano nang update sa inyong mga bahay ngayon? Naglilinis na ba? Ay, mga araw ng ataw dito, kalayaan kahapon. Pero na-realize mo na hindi ka pa rin pala makakalaya sa iyong mga responsibilities and duties kapag ganito wala kang pasok. Diba? Andiyan yung maglilinis ng bahay. Diba magsasampay dahil tapos nang maglabas si nanay. Talaga naman, oh, ito lalamunan ko. Bago-bago kasi yung panahon, mainit tsaka maulan, ano? Talagang sipon, ubo. Ay, talagang prone tayo dyan. But anyway, eto, Fention, magandang umaga po. Shoutout muna mga tagahano po lang Claveria. Maraming salamat sa inyo makikinig, ha? HPG Joseph, lahat ng mga drivers natin ng taxi na naka-Heart FM, magandang umaga. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw diyan, Dapita, ha? Eto pa yung mga pangalan pa, oh. Eto, mag-re-announce pa ako ng mga pangalan pa ng mga winners ng bugas at saka ng groceries. Oy, paminaw, paminaw, paminaw! Yung driver ng Giovanni Taxi, na si Boyet Tortoga. Oy, Boyet! Boyet Tortoga, Giovanni Taxi, nakadaog kang bugas o groceries, ha? Ah, punta ka na dito, magdala kang valid ID. Ganun din si Inday Maria Arbitrason ng Kamamanan. That's Inday Maria Arbitrason ng Kamamanan. Congratulations! Ganun din, ito, nakadaugsan si Annie Grace Beru ng Vicente Roa Cogon. Annie Grace Beru ng Vicente Roa Street Cogon. Congratulations! Nakadaugsan ka ang bugas at groceries. Ganun din, itong si Helen Tahada. Helen Tahada! Ng Consolacion. Hoy, congratulations, ha? Elma Padilla ng Bayaba Zone 5. Ayan, Elma Padilla ng Bayaba Zone 5. Congratulations also. At si Caroline Kaangay ng Nazareth. Caroline Kaangay ng Nazareth. Hoy, congratulations. Yan po yung mga winners pa ng bugas at saka ng groceries. Valid ID lang. Punta kayo dito. O sa may FICO Admin Building. Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Para naman, makuha na ninyo ang inyong mga pa-premyo. Nanay libreng panglungag, napay libreng sudan. Alright, another break is in game. Magbabalik tayo with more. Stand by lamang mga sweethearts. Still with me. Ako po si Jason. Jason Steele. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Goal.
1: Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Mindanao. Hey, we got 47 minutes after 6 o'clock. That's golden. Ay, mga sumasayaw-sayaw dyan. Tama lang yan, kasi Sabado naman ngayon, di ba? Exercise, exercise tayo. Mga laundry shop, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha. Siyempre pa, suki-suki natin yung mga laundry shop ngayon. Ah, dami na naman magpapalaba kasi natatakot silang baka mabasa ng ulan.

0: magandang umaga, Iging. Advance happy birthday. Ikaw pala yun eh. Kailan ba ang birthday mo? Anong June ba yan? Anong pecha? Ha? Galas family! Happy 14th birthday sa kanyang apo daw, si Juari. How do you pronounce this one? Juari Jazz Galas Salinas? Juari. O Juari. Jazz Galas Salinas. Happy birthday today! Galing yan kay Mama Elaine Galas sa Barangay 17 Burgos del Pilar. At syempre galing kay Tatay Nicolas. Yan, Nichols. Yan, salamat po ng marami. Raptor Tag, si Ana Lo Vincent Octubre. Dagang salamat saan sa pagmaminaw. Sana'y maganda rin ang inyong umaga dyan, ha? Thank you, thank you, thank you. Patayo na sa pagmaminaw. Cresel Bagares at ang mga taga Makabalan. Magandang umaga rin. Dagang salamat sa inyong pagmaminaw. Thank you, ha? O, patayon lang, patayon. Ha? Ito ba ilan sa mga pangalan, no? Babanggitin ko ulit yung ilan pa mga pangalan na nanalo pa ng bugas at groceries, oh. Si Johnny Salon. Oy, Johnny Salon ng Thunder Taxi. O, Johnny Salon ng Thunder Taxi. Congratulations, nakadaog kag bugas o groceries, ha? Kaya din si Fegarito Jolina ng Tibasak, Makasandig. Fegarito Jolina ng Tibasak, Makasandig. Congratulations. Dami-dami niya, no? Kumunta na kayo dito dali sa may FICO Admin Building, Bamenda Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. 11 more minutes before 9 o'clock. Squeezing the final minutes ng ating programa. Commercial break muna tayo saglit, ha? Babalik tayo with more. Padayon gihapon sa pagpaminaw, sweetheart, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.

Ha? Shoutout kina Lorena Soto, Karin Dano, Evina Maglungson, Michelle Fosingen, Rodit Carcalians, Kaylin Pagusara, mga solid listeners, mga taga Puro 4 Zone 10 Upper Carmen. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pagpamina. Alright, I'll see you guys again on Monday. O yung mga hindi pa nagpa-follow sa aking page, ha? O, Jason Heart FM. May nakita kayo dyan, may nunal yung ano. O, yung picture na parang cartoon. Jason's Space Heart Space FM. Yun na, maraming salamat po. Tapayanan, uy, si Harvey Stonian. Para naman sa ating mga 90s hits, susunod na po siya. My name is Jason Steele. Nananiniwala sa kasabihang, ang love, parang pananim yan. Kahit anong alaga mo, aba, may peste at salot pa rin sisira dito. Panayin lang ba sa magpaminaw mga sweethearts dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko!

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 13 minutes after 9 o'clock. Happy Sabado everyone. Welcome po sa ating programang The 90s Heart. Kasama si Harvey Stone dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko. Oh yeah.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 32 minutes after 9 o'clock. Yun ang katutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Welcome, welcome once again sa ating programang The 90s Heart. Siyempre, mga paborito to ng mga uncle at auntie natin, ha. Tulad ng kantang to ng Boys to Men, End of the Road. Ito yung mga kinakanta palagi ni uncle sa mga karaoke, diba? End of the Road, pero kakastart lang natin, ha. O, sama-sama tayo hanggang alas 12 po ng tanghali. Hindi nang ng hating gabi. Sobra naman yan. O, sama-sama tayo sa yung mga ginagawa niyo. Normal pag Sabado morning. Of course, yung iba naman is wala lang. Nasa duyan lang. Ako, napakasarap ng buhay talaga, ha. At saka claim mo na, ha. Kasi alam niyo na, alam niyo ba na 2 days na lang magkakapera na kayo. O, totoo yan. Magkakapera na kayo in 2 days, ha. Kaya konting pasensya lang at saka konting tiyaga. O, diba? Patience is the key. Anyway, happy, happy listening po sa lahat ng ating mga sweethearts na nakatune in dito sa ating programa ngayon. Hello! Good morning to all of you, sweethearts! Sa ating mga gwapo, mga gwapang auntie, ha? O, kumusta po kayo? At saka, sana mag-enjoy tayo dito, ha? O, tripping down memory lane po tayo sa mga music natin ngayong araw na to. Para po sa inyong mga pabate, 0917-1579-927. Di kaya sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Alright, o siya, padayon tayo with more music from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukaron!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
0: Oras natin 9:35. Tanchik brought to us by GCash G-Bills. Chill, magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bukidnon. 9:46 ang oras natin. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning! Aminaw sa ito karon si Cressel Bagares. Happy, happy morning po sa imo, Cressel. Oh, ba't ang saya ni Cressel ngayon, ha? Oh, di ba? Dapat lang. Oh, ang daming problema. Yung problema, ang dami. Pero mas mabuti pa rin. We choose to be happy. At saka, yung mga sweethearts natin sa may Zone 4 Upper Carmen. Shout out po. At saka, good morning kay Mami Gemma Popos. At saka pabate yung mga kasilinganan nila diyan, Lorena Soto, Karen Daanoy, Vina Maglungsod, ay di kay Michelle Fusingan, Rodet Carcalias, and also kay Lynn Pagusara. Happy, happy listening po sa inyo. At dyan din sa may Kauswagan, si Meria Masera. Happy, happy listening sa imong Meria, ha? Sa imong banan, also sa imong family. Maraming maraming salamat. Araw-araw yan, nakikinig dito sa atin. At saka eso, ito pa, mayroon isang loyal listener natin from Barangay Bunbon, si Sir Joven Raagas. At saka, of course, sa kanyang may bahay. Good morning to all of you. Ang ating Scarlett Nicole Itiri. Happy, happy listening dyan po sa may pan. Mommy Elaine Gales and Sir Nicholas Gales. Happy Sabado po sa inyong lahat. 9:48 ang oras natin. More of your favorite music from the 90s still coming your way. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the or 93.7 Hard FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, we've got 35 minutes after 10 o'clock. That was the Nexus, I'll Never Go. O, diba? Na-revive din ito ni Eric Santos. Version niya ng I'll Never Go. Well, in fairness, did may justice dun sa cover niya. At saka, alam niyo ba, yung mga batang 90s, ito yung mga isa sa mga maoy songs nila. Diba? Makaka-relate tong si Uncle natin. Uncle Fern, kumusta ka dyan? Baka umiiyak ka na naman dyan. O, sa ating mga uncle ngayon, ha, mga auntie natin, ano ba yung mga alaala nyo sa kantang ito? Pakishare naman sa akin, diba? O, i-text lang sa 0917-1579-927. Di kaya, mag-message kayo sa akin sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. Happy listening, ha? Kay Shantao Moreno, may-ari po ng Iron Baller Gym dyan po sa May Patag. And also, hi na din kay Jongjong Ahonzo. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? Yung mga malalaking mga muscles natin dyan, ha? Oh, nagpapalaki ng mga muscles at saka, well, getting healthy. Getting fit and healthy. Dyan po sa May Iron Baller Gym. Good morning to all of you guys! Kumusta na? Kumusta na? Kape-kape lang, di ba? At saka hard-boiled eggs. Kompleto na yon, pwede na yon, di ba? Tuloy-tuloy na yan. At saka mamayang hapon, pwede mag-walking na naman, di ba? Hi then, and happy listening sa ating mga sweethearts na sa mga korte ngayon. O hindi, kasi meron silang kaso, ha? Yung mga pickleball court. Happy listening po sa inyong lahat dyan. O, balita ko, ang dami na doon nag-i-inlaban, ha? Nai-inlove sa sports, di ba? Ba naman. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? At saka shoutout din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan po sa may Villanueva, Misamis Oriental. Good morning, Gabas family. And syempre naman yung mga nagbabiyahe nating mga taxi drivers, ha? Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi. Poging bata to, ha? O, napakabata pa, taxi driver na. Baka operator nga to si Jason Tesoro, di ba? Jason, maayong buntag sa imo. And also, hi na din po sa ating mga Grab drivers, ha, ang kagayhaan. Mga poging-poging yan, ha. Happy listening sa inyong lahat dyan. 10:38 ang oras natin. More music pa rin. Sayawan tayo sa ating pagbabalik. Of course, right after this break, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, alas 10:50 na po. And that song was brought to us by Bridge Street 45 Twin Pack, pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! More music pa rin, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugay Doon, 11:18 ng oras natin. Final hour na po ng ating programang The 90s Heart. Napakabilis po ng oras. And anyway, sulitin na natin to ha. Ang dami pang mga music nating natitira dito. At saka huwag kalimutan ngayong alas 12. Standby pa rin kayo sa susunod na program. It's gonna be with George, Music from the Heart. Hanggang alas 3 po yan ng hapon ha. Oh, saan pa kayo? Oh, dito lang talaga yung radyo na pang, diba? Perfect pang sound trip natin ngayong Sabado. At saka yung extended na long weekend. Nako, yung mga nagsa-second, first day pa lang. Second day na ha. Tapon yung first day ha. Sa kanilang bakasyon. Nako, yung iba nagburakay. Yung iba naman is andun sa Siargao. Wow. Sana all, di ba? Kami na yung susunod, ha? Happy listening sa ating mga sweethearts dyan po sa may Barangay Bayabas. Shout out po sa ating mga sari-sari store owners natin dyan, ha? Nakikinig dito sa atin sa Heart FM. Diba? Enjoy na enjoy sila sa mga music. Balik talaga dekada 90 yung feels natin ngayong Sabado na umaga, di ba? Saka di masyadong mainit. Perfect para at least magluto-luto tayo ng sabaw. Sarap kainin ngayon yung mainit na escabeche, di ba? Kahit yung isda lang na ba, lapu-lapu ba? Sarap naman, di ba? Happy listening din sa mga kumakain ngayon ng pater. Oh, na-miss ko na kumain ng pater, ha? Yung nang go-to food namin pag nagbabudget. Yung masarap na patiran dyan sa may Nazareth, ha? Shout out po sa inyong lahat dyan. Oh, speaking of Nazareth, happy fiesta po sa lahat ng mga Nazareth nun, ha? Oh, viva Señor San Antonio de Padua. Happy fiesta po sa inyong lahat dyan. Oh, balita ko, parang nagfiesta sila ni Sarah, ha? Oh, dyan sa may Upper Nazareth. Sarah! Good morning to you, ha? Ano, attack na kami ni Beth? Saka ni George? Magsabi ka lang. Mm. Oh, sama daw si Clark. Niuntol man si Clark. 12:21 or 11:21 na pong oras natin, sweethearts. Magbabalik ba ako with more music? Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Kibayran karon, posted na dayon for select billers.
4: GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Ang

0: niya.
1: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At siyempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:34 ang oras natin, sweethearts. Still on the final hour po ng ating programa, The 90s Heart. Dito na si Georgia. Siya nung susunod ngayong alas 12, abangan nyo siya. Punong-puno na naman ng love songs. For sure, may in love na naman kayo sa kanya. Diba? Okay lang. Kasi pwede pa siya. Happy, happy listening ha sa yung mga nakatambay na ng mga fans ni George. Oy, fans ha. Daming fans talaga. Oy, ngayon na pong Friday, June 26. Sunod Friday ba yata? Yan, oh. June 26, yung concert ng Hanson, or better known as Music Travel Love ngayon. Hansons. Ano ba yung Hansons? Sila yung The Muffets. The Muffets, ha? During the 90s, yung mga kanta nilang Miss You Like Crazy, If Life Is So Short, and ngayon sila na po yung Music Travel Love. Naalala nyo, sila yung kambal. And they will be performing live here in CDO ngayong Friday, June 26. Sa mga wala pang ticket, punta lang kayo sa aming Facebook page. Hanapin nyo yung naka-pin post doon. Tsaka pwede nyo i-scan. May QR code doon para makakuha kayo ng tickets. But if you need some help, o gusto nyo ng tulong sa amin, we can actually give you a walkthrough kung paano yan gagawin. O, kontakin mo lang si Harvey Stone o sino kaya sa amin dito. Mag-message lang kayo sa ating Facebook page. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. And shoutout sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may bukid noon. Kumusta po yung klima natin dyan? Dagom-dagom gihapon. Pariha din sa Cagayan de Oro. Happy happy listening kay Demsoy ha. Parang day off na yata ni Demsoy ron. O ating mga sweethearts dyan sa may Genshine Pharmacy. Happy happy listening dyan po sa may Don Carlos Bukidnon. Hi na din kay Kate. Happy happy listening. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Valencia City Bukidnon. Happy happy listening sa inyong lahat. 11:36 ang oras natin. Oops! Balik ka, magbabalik ako with the music from Britney Spears. Oops! I did it again. Dito pa rin yan sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7. The Moffat Twins we all loved back in the 90s. You are

mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaan mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 11:48, the bonus natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programa, The 90s Hearts, dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. And that was Atomic Kitten with the Tide Is High. Oh, sa makaroon, taas bang high tide makaroon or low tide? That song was brought to us by Verge 345 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Yung panahon natin talaga ngayon, no, nakakaantok, especially sa mga drivers natin, ha. Huwag kalimutan! Uminom lang tayo ng kape, di kaya yung mga supplement natin, pampa-energy, pampa-energize, ha, pampawala ng antok. Kung di talaga kaya, nako, pwede namang huminto, di ba? Umidlip ng mga 10 to 15 minutes. Power nap na yon. Pwede na, di ba? Shoutout sa mga drivers natin, ha? Yung mga may long drive ngayong araw na to, ingat po kayo sa biyahe. Alalahanin nyo, meron kayong mga pasahero. And of course, may nagmamahal sa'yo, di ba? Kagwapa sa iyong asawa. Shoutout sa ating mga HPG, si Jay Tagalog. Okay na ba tayo, Kuya Jay? Nag-aabang na siya sa tawag ni George. Alam ko na yun. Kahit ako rin, nag-aabang din sa tawag ni George. Anyway, oras natin, 11:49. Magbabalik ako with more music pa rin. Of course, dito lang sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Shut the heart!
7: Can you feel my heart?
1: This is
8: 92.7.
1: This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. It's a beautiful Saturday. Ay, ang lamig ng himig. Oh, ng ihip ng hangin. Kasing lamig ng himig ng mga love songs na hatid ko sa inyo hanggang alas 3 ng hapon. Napubuyo ako. Music from the Heart, the Weekend Edition is on this beautiful Saturday. Ay, si George yung makakasama hanggang alas 3. 3 solid hours na puno na mga, you know, positive lang na mga usapin. Anything under the sun, matters of the heart, name it, you got it. And you text me sa mga gusto mong pa-shoutouts and request. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM, 92.7 dash Cagayan de Oro City. 12:13 on the clock. Here's Gloria Estefan. Anything for you. Samahan ako dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 12:30 is our time. And the time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Sa inyong pagpaniud to, sige, naka-background ng mga love songs ko. Hey, this is George and Music from the Heart, the Weekend Edition. Ngayong Sabadabadu. Sabadabadu, full of love for you. Ay, grabe naman. Naghihintay daw, oh. Kaya ba kaya hanggang forever? Hala. Minsan sa paniligaw, dyan natitest na, no? Kaya naman, sa mga nanliligaw at nililigawan ngayon. Sige, pakinggan mo tong kantang to. Richard Marks, Radio Rating. Hey, it's 12:31. Ito mo na 5833. Greet ko sa tanang taga Barangay Nazareth nga nagsaulog karon sa ilang fiesta June 13. From Nonon Alayon of Mandumul, Makasandig. Viva Senyor San Antonio de Padua. Happy fiesta! Happy fiesta, Barangay Nazareth. O mga friends natin dyan, mga sweethearts natin. O si Sarah ng Upper Nazareth. Happy fiesta. Line 445, George, isang masayang araw ng Sabado dahil sweldo na naman. Sana all. Nagluluto muna ako ng, uy, kalami, ano, uy, ginisang batong with tandem na bagoong, uy, panghatag. Ay, kalami sa paniud to, ang radyo ng heart ko. Well, I appreciate that, you all. At sa lahat ng mga gusto pa magpa-shoutout and request, mensahe ngayong Sabado, why not send it through our text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, ha, sa mga naka-online, go ahead. Drop by sa ating Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City Facebook page. Follow, like, and share, okay? Okay, it is now 12:32. I got songs from George Benson and many more. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate
8: Anne. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
10: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
11: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
12: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
11: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
12: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 132 Two Less Lonely People. Well, this is the only time that I disagree with Air Supply. Because we are not lonely this afternoon. Magkakasama tayo hanggang alas tres dito sa ating programang Music from the Heart. Of course, with yours truly, si George. Hi to 8906. Happy na nga akong birthday. Ah, next week na pala. I was down. Next Wednesday. Uy, advance ha, i-gig. The City of Papel Republic. When basta, piskay lang ang lawas, no? Di ba? Ganun lang dapat. And hi to Sir John Aneo ng Upper Carmen. Oh, maraming salamat sa inyong laging pakikinig, ha? Diyan din sa kanyang kapatid na nasa Barangay Bunbon. Mayong-mayong hapon. Thank you for always tuning in. Kamayan sa Manukan Corales Branch. Maayong hapon. Thank you sa inyo lagi pakikinig. Sa lahat ng mga kumakain ngayon na customers dyan sa Kamayan sa Manukan. Happy eating po ha. Habang naka-background ng music ng Heart FM. At ito ha, sa mga hindi pa wala pang ticket para sa Music Travel Love Concert, malapit na mga sweethearts. It's gonna be on June 26. Pag wala pa'y ticket, you know the drill. Come here. I invite you here sa station para ako mismo ang tutulong sa inyo to purchase the tickets. Huwag na magpahuli. Nagkakaubusan na. Kaya hurry up. Dapat meron ng kayong ticket. Oh, tapos i-text nyo ako ha sa mga gusto magpa-shoutout and request. Go ahead sa ating text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. O, hinanaan ko na para makuha ninyo. Para everyday kayong makagreet. O, dito rin sa ating Facebook page, paki-follow, like, and share. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 1:34 na. Let's go ahead and move on to my next group of songs dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up!

0: Receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, LabCoop, the FICO Run 2026.
1: The FICO Run 2026.
0: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapamino, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. We got 12 more minutes bago po mag-alas dos ng hapon. And Tavares, a penny for your thoughts. You know what you mean to say with when you say a penny? Meaning to say, let me contribute something on that thought of yours. So, di ba? Let me add something to that. Oh, napagandang kanta. A penny for your thoughts. A nickel of your kiss. Sige daw, be. A nickel for your kiss day, ha? By the way, that song was brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. But ayun daw sa mga love songs hanggang alistres po ng hapon. At eto muna, basahin ko lang. Eto si 1061. Magpagitik na sad ko sa mga sonata, George. Magpa-relax lang, ano? Oh, sige, sige, Frankie, do. I'll be with you. Marilyn Gonzalez, eto Sweetie G. Happy siesta hour. Kay Doc Norma Romarate, Josephine, and Annabelle Guignarez sa 6th Division Patag. And happy fiesta sa inyo diha. Kay Lota Nala and Ganga Junaide sa may barangay Nazareth. Viva Senior Anthony Di Padua. Thank you, mami. Ayan sa mga nag-happy fiesta ngayon, ha. Happy fiesta diha. Dobby. Dobby. Anyways, eto na. Habol nyo na yung inyong mga pabati, mga shoutouts and requests. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Pwede rin sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Let's get it on. Two more love songs. Give it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Big Show.

0: 92.7 Heart FM, Kagendi Orawe, 93.7 Heart FM, Bukidon. Final hour ng ating programang Music from the Heart, the Weekend Edition. And what more, what's the most wonderful way to open it up is through Ogiel Cassid song with Sakanya. And that song was brought to us by GCash G Bills. Chill magbayad sa GCash G Bills, your bills in one app. Diba? Parang napapangiti tayo. Ay nako, ikaw ba naman sabihan na sa kanya? Sa kanya, ikaw pa rin. Diba, despite of the temptation, diba, around us, may tao talaga magsasabi sa iyo, oo, sa kanya pa rin, bahala ka diya. Diba? Oh, medyo makunimnim na ang ating Sabado, mga sweethearts. So, teka lang, napansin ko lang. Kasi nga, medyo mahaba ang ating weekend ngayon na walang pasok kahapon because of the celebration ng ating Independence Day. At sa Lunes, dito sa Metro CDO, it was declared to be a special non-working holiday. Kaya alam niyo na, uy, nakalaag oh. Nakalaag. Saan ang ano? Saan ang biyahe ngayon? Ubaling kubi. Hi and hello sa lahat ng mga staff and crew ng SMK Ukay-Ukay, sa mga ng Ukay Diha. Oh, happy afternoon sa inyo, ha? Maraming salamat sa mga taga Kevin Enterprises, kay Ma'am Alfie, kay Miss Irene, kay Sir Dennis, sa mga shoppers na nandyan ngayon. Happy shopping. Kompleto diha. Oo, kompleto dyan na diha. I tell you. 9791 sa ating text line. Maying hapon, George. More power. Maraming salamat. More power din. Thank you, thank you. Si 9445. Hi. Nakaka-inlove talaga music mo, sweetie George. Plus, yung voice pa, makawala sa stress. Sana all na lang taani. Padayo lang sa pagpaminaw. Kasi ito din yung hanap ko, mga sweethearts. Ibinibigay ko lang kung ano yung hanap ko din, which is distress. Yung makapaginawa tagamay. Kaya binibigay ko po yan sa inyo, di ba? Tell me if you're listening sa mga gusto ninyong batiin. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Pwede rin sa ating Facebook page, ha? Heart FM, 92.7 dash Cagayan de Oro City. It's 17 minutes past 2 o'clock. Arangkada na mga love songs for you. Hey, you better stick with me. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Adele with, you know, she's one of my personal favorite. Someone Like You right there. One of her first few hits, no? Oo, dito siya nakilala eh. That song was brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Mga sweetheart, speaking of healthy, being healthy, medyo parang nararamdaman ko, nagbabadya talagang ulan. Please keep safe. Manatili sa bahay kung wala namang kailangan gawin sa labas. At kung kung pwede, umuwi na kayo. Diba? Magstay na lang sa bahay at makinig sa Heart FM. Ay, kasama ni George hanggang alas 3. Hi and hello to 0804. Ay, ang Galas family. Pupunta sila mamaya, mga 5. Hala, maraming salamat ha. Thank you. 4723, can you please say hello to my family? So may apply ha sa aunt. Special mention to Christian and Momo from Gwen. Can I request a song, Never Been To Me? Thank you so much. Maraming ding salamat. Sige, I'll try to play your requested song. And I'd like to say hello and hi sa mga sweethearts natin dyan sa Rose Light Closet, di ba, Mami Marilyn? Oh, magandang hapon sa inyo. Thank you so much for always tuning in. Hala, let's enjoy. Let's enjoy this Saturday. Let's fill our Saturdays with love. Alam niyo, yan ang gusto ni George. Eh. Love lang tayo. Happiness lang. And you text me, by the way. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Also, tunog Chada, ha? Mamaya, sige. Para may thrill, sasabihin ko kung sino yung magiging guest artist mamaya or featured artist. Give it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyaha magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: Kaya EXL Makabuhay.
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
9: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
10: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
11: Heart FM ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Red.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart 92.7.

Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 4:15. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 4:31.
1: Tanang bills, chukarun!
2: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
3: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash G-Bills.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 5:31.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ang inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At siyempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
4: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 7:30. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na, mag-EXL Coffee Mix na.
0: Makabuhay! Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Same Same in the 2000s.
1: Love is it always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Shout to the heart!
7: Can you feel my heart?
8: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 10:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart It Imra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart It Im, patsyada o makarilita. Ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 12:31. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 1:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 2:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

Heart FM time. It is now 5:45. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaan mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Time check brought to you by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
0: This is Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun?
3: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Kibayran karon? Posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: GCash G-Bills.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.